Aha, eye atom 106.3 FM so. Adese mama mama nyina ha, ama mo akwa ba. Donko abapa ho sima ensia. Ene eye yawada, yawdida. Uko Asante mamu a ene akamani bi wa, ene ena eye yie. De radiasi. So dinen so ache, waka ya ka atiasefo ho. Nshon kanidin. Kutoni mabusu mene da etoslo di unungo chua kane fuwa miensa na abusu mwinsu wako wako finishia mpine ni edi unungisia ayo huni bim asa kutoni mabusu mene da etoslo di unungo chua finishia mpine ni edi unungisia enu wana no eme bim kutoni mse viyasi bekone viye ide radiasi ebrasu se prophet na mea asafu ubidie ni na fei wadi live worship na braye na enenso ebesore urade so so hinu sanse

0: me kwa fa so dey count sir
1: sir ensuo a ayiri afa mo mpotem ho ne adese ye ho ani mpokura no emu a wose duwa manfo nche sabre yi se bibi sa wa adwene ni muso a
0: no tye no kan atwenche naba na nyentu nya ho tye sa nti so ensuo to de dwenye ko fo bi ko ho ye nya hwe hwe do ti ni so nti en ka se woja gba we ni adie bi ensuo bi da bi adam na bi na risa yinye ni ba ye banye su to na baaye na bi baaye
1: nti atrenjam na ba no amfa ho kira ma wo hu
0: na mi so ka fa wo kira ba ni se e dam ye bi anye su to na de ya ni dam na mo bi ye no e na baaye dan su to ye ni ko fo wo se e hwe to bi ana na nya ma se e ko so ye e bi na atu we jagba wo no nti ya e atu nchem e na atu we jagba wo
1: nti atrenjam no de na firi mu aba
0: ena me catch o se ni telephone gusu ni se nad mo yes se ena dani dana ye se ne vet na ba se ni pa se bio su na emnyo enya su sa su gusu ni me o se de bua met na ka me mc ye na oda people ni abua na ye ma so se an ko fo ne na mo ti ni a de se ma ti ma aye ne vet ma ama e bua obu
1: eni pa ni e japade ho aka
0: nipa de pade nipa de bi nka japade na bia kama nipa de bia wanka so de no ka se ni obien to bia ni wan wanka so de ba le tabo wan
1: nti omo a enso na twa fo mu fie ni ade no bia benya bebia de nwumre yi
0: enya mi adu ne kwa meka se ni national ene ni ya
2: fm
0: boy to ko she yo bia so de vis to de bia wetin apa mo mu ene de cream so enso e chukwa e chukwa no ma se na ko omo ne ma mu ti ya to de bia ebe a shop mo je je fiti ebe a shop sa me manyi na ama eye ato yi bo mo mo pe bia atra mo da ba ye ni mo se ma ye ni de ma ba ye ni bia to ye bia mo
1: me nim se ensu e se de okay e twekọ no ebi a mo bubu nko nta hwe se obi a enkwa nkudru wesena ememe nda na akosi ada so de na twa wie mo wo san kontabu no bia mere bia mo susu se enso ne beti ma twa wie
0: da se emu se enso bia so no twa ko no na ye kwa ba ko efo na extra wi na ase mo ye enso ye kwa da ho ko bia ba ho ka na enso ntimi twa ko ya ni wa ani ma ma chi ya ko ma na pa wi ye bia ba ko ka enso no so no twa ko de ba ni na ye enso no eto efi so mo ba dia ne ba ya dam no de sa ne pongo tia na to anje me ba ti en pa bo de so se ne bi na de su bi an to bi an e bi an na ne wo mu na enye ya kan te bi an na su bi be tu na ko ba se su ne to fi su ro de ne nye wo ja kwa de to e de ba nya sa pu na e bo pa nya me wo ya bo na ma sa de su ni tu na ne pa ho na ne ka
1: ese ya te se yi suku a wo ho no ni ade nyina nkwara no kwa ntimi nko suku
0: ene ya school bi ene school ni na school bi mo bi a so tu me ko ni be school ba ko ni bi ba ne school ni na
1: se se sa die akoso akoso akoso na do afutuo be na mode ma fa ho afi bi e be ni se ya ni e bi na atwi akọ kuru rankofo fie ni ape bebia mo ma dane ape mo amo mo na ya twen emuwe na ekwa no ma sa betena ho afi ne so na ibibia na sa basa e di afutuo di akwankere den ne ye se de beso adia no pekope
0: de asense afi etwa mo se assessment ye ma na ni what are for din kitanto mo bie ni kakra kakra but this time I say the crowd can insult on a near thing saying you will be a crowd that you will be to your show say but if I did not say they should say papa and you will not be and I am trying and no answer but I feel like I feel true I'm not and to say I'm not I feel so yes to nobody but I'm saying to say with my son I'm here to be on say nipa nipa nipa if you will be on be so now we're not be a question be a be so biano bia ko e papa bia sia ni na so ka we was na de o si o si so kwa o beta o beta ne kwai so ni ni sa ne ma so fa we bia en fa na en ti ze ne pa o mo sa ne ma so ye she se nya me da ka won mo nya sa bia mo ye ne na mo pe kwa ta e so mo dai

any part of the war and crying. Yeah. Atinian suya. And get this, and yeah, and crying. Mia, mia, who do pure, huh? So, Nadia, we now so, and crown Claudia, my dear. Me get this, I know the annoying. Be a damn me grass, I can't hold so poor, dear. Hey, hey. Hey! Ajumu we mamensa mo bio na migidi se ajumu yi ahode bi di nwum na chi. Kwa se bi wonwum ni mu. Na ni da so bi nsu wom. E ba ne sane a atu ye a won. Aya na ya o se yankopo won ti menye. Na aya o se wi asinyi na ba wi ye. San se nsu do ne ma nyina akọ. Nsu ase sa won ne ma nyina. Na no crowd ya rebo some ya ti ya se san na be ye dia. Na san na ti a. Se abufre bi. Eno nkan crowd ya mu a. O ni mi aba akọ ya ma de aba. Ba akọ ama. Eni na ye ka se nyame ya dom akwara aba akọ na ba de a. Na ya di ase da mo urade. And some pina na sisim. Ni da so nyina ni awrade o. Sa kan bi onu ma sa sisim. Ama sa won konkon so fa ni tumi ni sa asem ye chi. Se yankopo onye bua fo ma wate. Nyame nyi bua fo ma wate. Wa meni so o.

0: Yame ebeye, why? Yame ebeye. Inti abani se edi epa ne dawa kuma swa osese se ebade de bedomu. Ini mse ni yama na se ni di. Beka ni se ntari edi yame ya doma. Kaka kaka buti mese nyebi. But baby awoti no. Ana baby akoti na hono upeche no. Se edi epa ne dawa kuma swa.
1: Sia dia tama kuma so se wembe ya maduma nanka ibia ibia single room self contained bia nanka makwa kwasho ena ansa na isenu kra ebe esa no mpuno yo bia abra bom kaka fa me ni super na dia esi me ni san verse me na ka me bwa me ho na makosia adepam na eye achede anyankopon de acheme mesia ba menimuye intino eno na meye ne kakan kakra edededie na na dia o maju mse me bwa ba kakan kakana makwa ko polish
0: na we asan ba betu
1: asan ba betu me account ino
0: Etin for Mr. Mwanda. Mi ni mse wede yewe anati hebi. Mse beti mwenya edan singe uru mkwa di amano. Wede ye mpe gie honse singe uru mno. 300 ose 400. Ene yede omo yepa omo ji 2 years. Ni amode bedumu ye bia. Ebi obeti nano ehu hiya pa. Atari ni sa ni manema ni die nyamye na domo a unya ni bibi kakra bi a benda boutique no obetime nya ba kunwe ni bi e de twetwa no kakra ba bi obetena no e wohia enti me di nyamye di stream sene yenyina ya gidifo na yeti asese omamu wo nshira sene ochie no bi gidise no na gidifo e de ye adwuma na nyamye nam so a wodi nshira yen Mini mse, ya do drono, nina sawa hawa wibi yusu atuom, na ansusu. Nia, uradia ka, ya kuma, na yede neshasi yini. Tie besese, ube buwa, na adia bakuwa, mekashe uradia nunya mse, mibama ni mse ya, munu menimu nguwasi. Na, muye maniefe, edi she kristu dia nunya, ema yede, sedi ya nso se wubia niwe akho na usun susu enim ema niye fefefe niye namsa akwa na suwe nye mwishira 0544 24